Sanguma na Utayo. Na Uta. Hii ni mitambo ya Mpaito Kioko ni kisio tiende na kumuhia muhia iwa ito ni Movea. Nondo ni TC weweka we na masuanio maseo yulua mathayo maito.

0: ni mautao mamu emi na maka mithi.
1: Ama sitwa ni tawa Wilson Mutinda nduku maka mithi ni mutalamu wa uemi. Umundi nenda kunena na muemi. Yuluwa unduwa ilete kweka etina wako bubandawa. Muemi amino bubandawa ni wailete kuthi akadhambia bombo yake kathea vyo. Na haka miandika bandwa sio store. Na haka umyanguwa ila ikite sio bubandawa. Kasi ya store bandu penanzebe nesa. Hindi ni wailete unyo kiwu kingi. Nandailete kunywa liya. Na mudia ni wailete uthi akadhamba na kiwu kingi na sa.

0: Kithiviti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
1: Mba ivanda ikomi ya miundani, mbuwa ze nini, na zi ivando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: ni mautaoma mwimi na maka mithi
1: ama sitwa nita wa Wilson Mutinda nduku maka mithi ni mutaalamu wa mwimi umundi nenda kunena na mwimi yuluwa unduwa ilite kweka itina wako bubandawa mwimi amino bubandawa ni wailite kuthi akadhambia bombo yake katea vyo na akamianika bandu asio store na akaumia nguo ila ikite sia ububandawa kasi ya store bandu enanzebe nesa hindi ni wailite unyoki uki ingi.

0: muda kabla internet load. Skiza, una move do mara mob ndio ulipia mauri new driving license pale e-citizen. Shugli mob buda. Hiyo si common sense.
1: Lipia e-citizen direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Ino ni mbaitu FM, mengo kena na ile ndono itano.
3: Usimotuwa ni kama usiku wa giza, na iti yunga lijua tena, ukisha duwa niyo basi, nene abinya wakumanya.
2: Mbaitu FM, mengo kena na ile ndono itano.
4: Tukilia wasa wawito no kena tunena nye, nila kuiva tamba ini nena na wasa u.
2: Mbaitu FM. Van Nevomus.
5: Uiva ni mumanga. Uiva ni mumanga ngai. Uiva.
2: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
6: Ni mbae ni eviti.
7: Kivitu cha kuika maundu.
6: Kithethesio onaedhiwa evinda ni yumu.
7: Mbae vanda iko mia miundani, mbuwaze nini, mazii vando inge.
6: Mundo kithetheseo kimuka, ii ni yo mbae yakwa.
7: Mbae na mbae tu, ni kindu kimwe.
6: Kui mbae kui...

Le. Acha tuone huyu. We ni makesi ala ni thaba na mo bana ngai ukutethia katuete inge moja kwa moja, tunaenda tunakwenda moja kwa moja tambo mandai. Sio ya akili unayo. Yaani kile tetabe yundongi. We na matatika na mona asuma sembete. Kadere mtu embia mwelo wakati ka judge. Hey.

Tusikizie kidogo tu. Mwondogota Fred Malesi akaambia mwela ni ithukie sipyo. Atuwete hele pyo.

0: Stella Mengele kuisila kameme ne kamba itwa Farm na Justice Mielo wa thiwita wa akame bata uikokea kuisila kameme ne kamba itwa Farm. Sa ili nandatika miongo ili of course tumutabise tuamu yetu itha na ke Mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi ni mumbunge waka kauntini ya Masaku. Na nina wikuwa tuyokana mashabiku maitu ngalikosia Masaku miongo kenda na ile katono itano ni mutu kwa titinesa idhimo situ siya kisebeni. We ilobi we Masaku we Kajiado we Meru we Embu we Mbere Makima Mwea Muranga Kandara Thika na Mawithu Luko ni miongo kenda na ile katono itano. Mashabiku maitu mamu ingine jia na jimu katono ina na mashabiku maitu makitu ine jia na jimu na dhanda tu katono itano. Tukwati inga liko siya makuweni kuisila jia na jimu katono itano na itasi tu siya ndisi anza ni www.mbaitofm.com ni kanamu kwati una mauvo maitu na ondo kwa tindwa nundo ite tutuwa uya witu ni kusome the kota ni thena kota Mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi ni utuanele ile ekolo ya kuyoyota wina yo waleo kwa atamwanya simone simu ya kwa ya sms ni 07 0710 63 67 64 0710 63 67 64
1: ati usionga nenge mheshimiwa mwanai asante sana nondo ondocha ndani ya studio siya mbaitu Madam Mwela,
0: yes.
1: You are looking beautiful.
0: Thank you.
1: Unapendeza sana.
0: Asante.
1: Na nimovea mwenonu ndo onenge busodhini. Kenda tuto mwone na niya. Na ndo maito. Ma ulembe tayo okamba. Mbaya mukamba. Temane mbaito. Tuende yata. Tobikete ba. Na nondo naona mbele iko sawa.
0: Yes.
1: Wethi yetu aendea na umanana. Asante.
0: Huko tumekumi sana na kendo chambe wauma ground. Wauma ba ukweti hata yu?
1: Ekanasi ya omundhio ni ground. Ground as in ni kumanana ikundi.

0: wongo kwiai ona 3.5 ni ono nitatete na nimekete in the higher side.
1: Na solution ni inyeta opposition mubangile ando banondo nitu isita ukamba ni mostly ni sawa kuyo andu wange maslikali lakini mostly ukambani ni zone ya Wiper bala wa umwene onga mele mubango wa Wiper na andu mo kambani alama kuhithu kisi ni uwewe
0: mubango wito tuwe asia ni teko atane tambai nondu ni tuwe sinde ni ya Wiper na ukambani uwito bendo tongo yukelete muintikile Kenya mzima tuete elema kitodhi baya mwishowe meka lendi na hindi ona kiu na usiote kapodhia hundu mba ya mukamba nitisi kindu kisio kimusi ni kisio na ijenu na ikita wano kethi ya mukitania na imu ku appreciate mba ya mukamba ni meteka lete ngunu tuiketi kile kuta mba ito tuiketi kile eka imoke maguite ila mekukua na tiasia isu zetuwa form all kalao toze lakini tuwe kala tekileti tese deep down pekana tekuete na kakasi yawa mwaiwa na matuko ikomi na ni His Excellency Kalonzo Musyoka isu no your spirit na hindi tukile tuambi yosisia na wala matetha mena kura mbaya mugamba tisurprise andwa nondu nye nini sinesa ni tisi dhina na nituisi kula tisi lete na teka make a right move gaino tunengie buso tukile tui the true factual trust to make sure ndo maitu nitu andikithia na unomba katika edha tiyo na ikura si edha yi andikithu hata na nye niende na unena niona 1-2 kila mondwe edhi muche uwo wawo nenende ya ande ino ito nesa kenza ine miende ya one nena nitie na unau maka make sure ni mose te kadi ya kuru no ula wedho akometu pengine ate kadi ya kuru na wekeza we mwaito na ewese weo na siyana siyeba umusi siyo na age ya 18 na above na pengine ino troze te kura lakini madhiko ya meoka makundete ugethi ya osa kura isu uye tiye siyana isu kura isu tiye nda isaiwa kure nai kana mwondo wendi ata kura mwondo waka indo wadhiwe to make sure nesia iwanesa nikenda tethio deal na silika lino once and for all maiwa nana
1: thank you mwithu kesi ya saa ili ndateka miongwe tatu na itano kameme ni kamba ito famasi toma kwa nito omwela na tuinake mweshimi wa Masako waka mumbunge waka kauntini ya Masako ito mweshimi wa Joyce Kabene Kasimbi tuende na kunena na keyo luwa siyasa maendeo na utongoi na mweshimi watu isi waka kwaku pena yutu nena next yutu ya siyai ni less than I think ni 330 days ni kanato sakuane ni chao cha kuivu nea ukalili kana wanacho ni andu alama akonengi ya kibela ke wekalili
0: eka nasi
1: ani kila kikita angwa ya kuo kasia nundu ini zimbingi ke ni enda nilili kana wanacho yes
0: eka nasi kila kimwe ni empowerment empowerment ilaita teto nenga youth maito na especially ni nena nondoa experience lana koma na mwona newe mainena na maitonga mwea nondo nona ama appreciate ne be program ni dhani na yoya usome vya youth computers na kila mwaiti enda ward ya mwe teka recruit siana viana kano yana and above teka masome vya ninaona siana siewa mwyo youth mwikawewa mwyo nondo unayona mina skulu paina mesi lia mae kondo manayo ba umai struggle ne kachao ne atele musia ya ambe ata na program neno ne ukie na ne mabungu kie ne mabungu kie medho ona wewe mainena they are very happy and they are very excited esu ye program wamwe ne tungia na anga tungia anga imo vea nondo wa otuonia vision esu teka ina yo neka succeed kila kingi na asiane inge waya ama tangi ne inge waya ama tangi nondo utono viku ondo ta masinga kana yata ukewa Joyce Kamendi mwe kaza nuwe ni dhani si matangi nundu inoonete tangi kuangania ngone tangi kuangania na yu inoona odhiosua o Joyce Kamene ni kwasia ninoona ama ya

0: nandwe mateze kana makata bagwenesa kukoma na wendi ila kukamanwa nikienda maikeze maiko na simu na mometwa my take a step of faith nomba ka ukile witume maisha ne kuituma na kwenungi ya kula kwesindu ila nzio iyo tethia na kukalika boy kendo katetheka kangundo cheva lukine nesio na ene kuende tenesa wale siana lakini wese utaatie ndwe mana utaatie ndwe mana ningi kobe bandu nibitite beza bandi nusu nusu nusu wabita apana ala mese agenda na makomanite na tikomana na ikundi ngo na nakomana na ikundi bingi pyo takomana na ka ingi pyo akine ko ikomana on the tyo ala moka ni tikomana na pimundu mukoka kwe ne taendie bo na tabunge wanza apana ona kula to na meslo it is your kind it kayo madhudhi yake nda with ye mokela nondu kindu kini kisiona kikama tethi aketethi ndi ni amisiyo elangwe thandi cheva lukino ngwe ndo nengo su nikenda withie wako ni wani obisi ata wabalati ukomania kana get in touch na sub chief Jennifer wa showground nene wa CIPWD na ikangwe tabi tini wa obisi wito tedile na affirmative na PWDs kana lemavu ni mwa mume doketini na nena ikundi mbinge pshu siya PWDs in fact yungo wakai kuhete file nike na wanda PWD kama na niengobungu wanga konya masako teka sisi ya masako
1: juya masako showground ya tonyo teve kata
0: ni kuhitha na mindo ni kuhitha na ikundi siya PWDs na niyo mukonnect na niengwena nondu ona alapi niye pshu tosa ii caregiver tia mama sobea ukethia mama uko present ndini wa ikundi nundu mwiao ni ukai temo supporti na temo supporti mwe kikundi nikenda withi ndini ya checks and balances yenu ta kikundi ni mwusi ya ni netina kwa TK nene ilone nga PWD zimwe usui wanguku bea mwome vanga lisi akalama na mwome kama vanda sunflower tuwa madhoya machine nikenda withie nime kate nime mido mauta nime uskwizu kethia mata mauta su it depend na mweto mwete ata na mweo na vision na ainge nime ale ile asia nime ikalama na okila kenini mweka tumuwaka mwatoandika proposal ndini ya proposal isu mwye mwa kwata support kuma obisi you know iwa proposal the andika wandini wa kikundi kikwatene ni wongweo nake no oke teka mwoni ya
1: Jennifer tuma simo ya tuma namba ya kukwa 0710 63 67 64 oyu no ye andika Jennifer namba ya ku oyu no ndo inese with case ya aya tuthi mbio ni kwa asia matangi
0: ni wane nobo wa matangi na yu asia anonye itangi de mwe kanaele ekai mulili kani matangi ni project teko na na matangi ni ma ula wenda ulikandhene ya project nundu ndhene ya project ino titethe asia andu kutho kwata matangi na subsidized prices yu asuna alama individuals nundu silikali ndidhoo ya kila mundu ya tangi silikali ono mundu ya kuyani kuunenga basari ndi unenga embeza ila balances we na sio sio onde siya school webe kilo manda na silikali ka kuongelele ukete wae mweshimi wangili itatu vi uende ne undu tiendo ku support mundu silikali ndi ya 4D kuwebe ya kila mundu kila kindu na iweto ukie na program ino ikenda wivi yeti udhuvi yaka makwate matangi mauwe matangi umia na ito taikuongelela nikenda tekuwete itangi na nene seyube matangi around maana tatu nimo maende na uprepewa na nene se anytime na meitha maithiu kwa county ala on the mayor committee maiva na atoa mongelela matangi ya suni nese nesa wana mayor leitha malonche iwe by next week nimeitha mayor ground ii nini sebe tu hichezi lakini ni mama ende na role wa auti tekenda wethi teitata nete ya moona kwa niende na usuku mapyo nundu ndienda kuyua mbua matangi matabikete nundu ndienda iwa ngale ilo milenze yani nienda mayoyu kutana amba uwa pyo na inese iyo itakuwa possible kuyo matangi angia lama school mama school kila school

Ekizafange za chimure mba wita walizia na mitambo ya mbaitu FM ya sawasawa asante. Na tuko ndakas Damaka meshi yenge yambia kizafa ya muingi Lonzi kibindu ni kama kao Dena zamu na vika besa lauda ndekelea Munu zehu mazi yenge waisi siya Siya tribi hai Mwazo tu mandeso mazi yenu ingi ba ite fa ite ba Imono ingoje ni mazi yenge waisi ya Kwani we utuko tuwe kanosia etuoke ya nawe Kopeke nwake lile wadwa Kowesa Maisha Kwa manage Juhu ndu naengwezi ubaone sana nanduma 80s Nanduma 90s